Mimsa bebre. Wa wuti mi tina wa panwa sho ho. Wuti mu sa bra wo boyi. Enye wa. Me se wa wuti me nyam na me ka wo. Aya sa na te. Wa wuti mu se among your friends obi anim se wo na babra.